Ngamthanda ngase ngamthanda. Ubenzo wakhe wena bufunenzo wakho yini na. Ngamthanda ngamthanda ngamthanda. Ngamthanda ngimsunda. Ngamthanda ngimhlebe. Ngamthanda ngimqaphela.